0: Wow. Nyame adomu a mehye mo bonesi a mede nyom fofo beba. I'll come out with a new song. Wow, mama wutrin kwa. Uta smoke kai. Oso wa ye Canadian visa ho juma che. UPS Empire na yekobo no. Every year bi an ye no 8 to 8 at God's altar. This year be ye kese. That was UPS ho bi ma enya sem kuma kra. So for minimal the crow UPS na ekoy this time. Anu odin pa ho. Amon fo edo me tu kwan pa. Enya sem ketwa. Ba bi okan ye mede no se ne men so ma ye Canadian boga. Oh, name it Deno. Canadian boga. Yami mo bibi anye yi wo homa. Why? Amen.
1: Freedom.
0: Yeah.
1: Pastor Mena niyan kupo mi dawase.
0: Amen.
1: Na Pastor Benard wanga se monsu mi dasi. Yami
0: I receive. Apa
1: ye Sunday in pae ne boy na woye se. Bien suicide na. Na tati si ni kutame. Na mi di suicide na papa. Nene. Be fi fi se mi kwa ku yi mi ti na mi fa moto apa moto a me te su ni ti se mi wo duwa nse bi nkwa nse ni fa o ti si mo na mi ti yam se ka bo ke bo ke bo moto duwa nse wa te she o mo mo yi na di Jesus Jesus Jesus so si ni mi na mo wa te she na pa ka ru ana mo de ne ka ho e ma na ku to bebe